Tanai pa na lokaran na miskawan na tikarapan. Sa mga kapitan na lagi, hindi lang kapitan na lagi, kaya mga kapitan na lagi,